Chualo. Hermano Naya, hermana Naya. Na RTG, na wana kids hundo way. Manke na Chualo. Mangyuna hamingao Isabel Lorenzo. Donan Toya, ho. Kuichi misión wa, na programa Naya na tonion da. Na muyuchinan con aya. Na yuchinan de nun un, na lin Naya. Na ki espacio wa. Ñonda. Shuhe, kotsaya, na kits un, na singwe, nan hunchu naya, hun, nan a ngwe. Linaya, na ho, kui, na namu wanda, namu china, na matin ho, ha, kui nando na, de da, na loets un, na si, linaya, na chetni. Chushina tolue, waloya na tibio. Nasha at anacheni, anats anachama kwa, ora shina mahua. Shats amatsiku doni, ats anamaki at ninti na kwite, kwite nansots anagna kwa, do chat datio. Ho, dona kuchenits a, do mantihe. Ashana una maki kwite, atetsi. Do te na tua na tio do mantihe asha na u sakashkia di kia he manang kwa kuindyo chkia ho na kona na che nitsa de na ana kolwe ni na ho na che un sami ang angwe wanda ni tenili yu niya ho una che nitsa ni na ante shuan de nitsa ni lhi na a cho atsa na che ni ni kia shkintsa ni kia tsiatsa Kuinani, dots, Wanda, Nancy Goats, dot, Yuchinat Matsia, Hum de Nakin Hunchu Naya, Dona An Anna Col Anna Singwe, Anna Cot Wait, Dona Ho, Nancol Atsia, Nanki Homangu, Ni Na, Nank Uts and Chenny, Dengue, Ho, when it's an a. Shanlet when it's a there was sheets and stores and kyun chink at school. Do I hope me can chink? Nan hits and a kiss in that nuts. Oh, hunt on when it's a lie. Chandona deho. Shampoo a can store. I hope it has in skate. I hold no sheen. Not me. Hona galway. Hitching a man. Jet. Chu. My jet. Do. Ho ho nan twen twetana ho ndiu ho ho o ni nan no no na toni tsa ho ni ho na ko lue na ten de chen ten de chakui ho de tiu a de tiu nan de tiu bon la na na malichu ho chi chi na ko twe u ho li tsi tsia he shi na li tsi tsia ni ma na ha ho kui ho na si na singwe na ho na kon kia chakwe ho tsko ho tsko yerba buena no atsko manzanilla Denin ana shohe na hondo ya na de banda che con danda che na kina tensio ho de sequete ho lo na uts na kina chet na singwe na nyo na kin hunch u na ya hungwe chikwe na ntsats ana sit manti kolui na sin mats donat sun ininti na sin na kolui na sin kwe hua matendiat homang yu yo kan aya valora tsun inu na sin na anatibyo na likuma daya nato nyonda Chushin, na linaya, una chetni, denin a, na tenili yuni. Hi mayuchin, naya, mayuchin, na huts a wanda, ma myung tsa tsa. Kwe na huts a na telhits a, na singwe. Mangyuyo, na dengwe, luaya na singwe, di kiachi,
nang khat an an si nam yu chi wan da kash kya na wa za zi kwe za get wa yo ti zun yi lo an na ya na kol a yo kompanya ha ora wa na ki ho programa na ya lwa do na kulin na ya historia do costumbre nan hun chu na ya nsa ya kyo kui kansiyon tawetin dolu radio na.